Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatungi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Ebong Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: lang.
1: Eh, pura sana na talong na kring.
2: Dito, kayo nang hanag kring na talong.
3: Si Gino na haminti ke taran manok penguinan na nangkrik. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
2: Gila na, Jerry.
3: Jerry Wan,
4: Kelenghi,
3: Radio
4: Kayat.

di Ngojit Radio, Ngojit Info, doh Ngojit salam desok bala geng-geng awal ya. Harap nang ingan tribu rami bisama duaku ngemiti dan segmen ngancang petak. Sopukur nom ngomi nopukur pri'i ngarom ititia.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodakan ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko rebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono te. Kaya ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko ga mato te.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lapay le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon pono. Pani nga push, kani nyuyo ka ni bojang. Nga ido ikup talu ko sebenarnya na mo gacha mo nang do dapot ano do dapot aku bukan ni aku ti dog aku na di bago Kristen ko gi pake do kebrani na mo ma me nga tak bo os lagi ya iti di doli aku na coti apa sih nasa diku ido ko nang memang mo ti mabuk nga mo tuwa tanu ko na do ni tuwa talagi no aduh mari gaya ti asa bubuti mo bo odang kereta to gaya ti tenet pagi bata bali.
2: Mak tak bawa motor lemah bu, bahaya.